Nolo wuda miyambo Kabali Ah Mozi ongoro wunyu kutu weyi Kachil gitoni wuda tunu janera Unyanga lebo Aoka lebo Ha ha ha ha ha ha Takimosi ya boy mangana

Arriwo no kebe. Ogina koko. Omera ine me. Ode uranguwe. Asunya ngatiano leli e Nairobi kanyo kayole. Asukibose nya ugenya ngoma no hana.

0: Eh? Wala team na ko. Ha? Video ko makasemos pulga nyo. Gusto na dyan po yung kinula lego. Dagos na ako ng plan.
1: Le Grand Presidente, Ingenieur Wadafibi.